Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti kiseera kyatuuka abantu abo ne babeera nga basenguse, ne babeera nga baddusa abantu abalina shiriki obiseera ebyo. Watara shamsa, wasobola ng'okulaba enjuba mu kiseera awo we baalinga nga bali mu mpuku nga baddusa abantu abaali bamushirikiina. Empuku eyo batugamba nti yali eyitibwa Binjalus. Abalala nga batugamba nti omusajja yali omukafiri ku buddu obwo yali ayitibwa Daqiyanus, eyali abasajja abafuga obuddu obwo nga musajja musamizi mukulu. Allah subhanahu wa ta'ala n'aleeta abavubuka abo nga bamaanyi, ne bamwaŋŋanga, ne babeera nga basobola okubeera nga bayimirizaawo obwomu bwa Allah, ne bagenda mu mpuku. Naye Allah atunyumiza embeera yali mu mpuku ng'atugamba watara shamsa, wasobola ng'okulaba enjuba idha tala'at, we yabanga wali ng'evaayo tazaawaru an kahfihim, ng'ebeera yeebalama yali ng'enjuba eyo nga yeebalama ku mpuku yaabwe esobole okubeera nga tebookya. Data lyamini, nedda ku sayidi eyaddyo. Wa idha gharabat, ate bwe yabanga wali ng'egwa taqriduhum, ng'era ebeebalama ng'ebeewugulako. Data shimali, nedda ku sayidi eyakkono. Wahum fi fajwati minhu, nga bo bali mu kituli ky'empuku eyo nga bali munda. Dhalika min ayati llah, ebyo byonna byali nga bubonero obulaga obukulu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, asobola okubeera ng'alabirira omuntu ebbanga eddene nga talya nga tanywa, naye ng'omubiri gwe weeguli, ng'ebyo byonna ebirago byamagero bya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ate bw'amala n'amuggyayo n'abeera ng'amuzuukusa ng'omuntu omulamu owajjo, so ng'amaze okwebaka ebbanga eddene. Man yahdi llahu, omuntu Allah gw'aluŋŋamya n'ategeera ekyo nti Allah alina obuyinza obufaanana butyo, fahuwa almuhtadi, oyo yonna yajja okulungama abeere ng'ateerera ku kkubo ettuufu. Waman yudlil, Allah gw'abaasazeewo okubula nga tasobola kufumiitirizamu ebyo ebyogerwa. Falan tajida lahu waliyan murshida, tolisobola kufuna mutaasa ataasobola kubeera ng'era amulungamya.

0: Since the dawn of time, stories have connected us. Open Art brings the tools to
1: Wakazalika bwekityo baasnaahum twabazuukiza ne tubawa obulamu mu ngeri eya bulijjo ng'omuntu aba yeebase nadda engulu yatasaalu bainahum basobole wakati waabwe okubaako bye beebuuziganya. Qala qa'ilun minhum, omwogezi mu bo kyava ayogera nga bamaze okuzuukuka baakava mu tulo. Kam labithtum, ye wano tumazeewo bbanga ki? Ng'abuuza banne nti mumazeewo kiseera ki bwe kyatutandika kwebaka wano. Qalu, abamu ne bagamba, labithna yauman, kirabika tumazeewo olunaku luweze. Au ba'da yaumin, abamu ne bagamba nti oba olyawo kitundu kya lunaku nga sirunnaba kuwera lulamba. Qalu, abalala ne bagamba nti rabbukum a'lam bima labithtum, Allah wammwe yasinga okumanya ebbanga lye mumaze wano, ebyo tubireke. Fabasu, ekikulu tubeereko gwe tutuma, mutumeeyo omuntu ahdakum, omu kummwe. Biwarikikum hadhihi, atwale kikoyini kyammwe kino kisente kyammwe. Ilal madinati, akitwale mu kibuga gye twaddusa olunaku lw'eggulo abeere ng'akola atya. Falyanzuru, atunule atunoonyezeeyo. Ayuha azka tu'aman, emmere yonna erabika nti nnungi. Falyatikum birizqin minhu, abeere ng'abaleeterayo ekyokulya kubanga kirabika enjala bukya tuva waffe enjala etuluma. Waliyatalattaf, naye atambule nga yeegendereza. Wala yushuranna bikum ahadan, tagezaako okubeera nga ategeeza omuntu yenna nti muli wano, ne babeera nga bategeera nti mwaddukidde wano we mwekwese.
2: Innahum in yadhharu alaykum yarjumukum.

0: kuru ndere rene kubigo wiro ngolo alero nga kurwana kana kwere rene ukuliwo wakati kwa kugaba umuno umuno kufulese kaluma nwera
1: yes sir
0: kujo kuika ikana avali singa vunji wakujia na viundu ulembo kweli kubo kulira mchisari
1: avali gaba umuno na avaluwa ine obabe bali gabira
0: Awali kwa mwono na wali kwa mwono kwa gana na basa niko kuudaka na migo na vikonde. So bakuwa kendo kwa hivyo yedirwa nila isu vina ribona abona. Okujo kuika ikana sari ni wani kwa gara polisi bale ya katuka wano. Era ili kutambula ero siku ero so ukubange egumbula wali kutani kwa kukolo omuvuyo kona wana.
1: Enka ludi sinze kubaga. Era wagati wani na wagati wa chwai chani nani?
0: Enta lodi wagati we chwai echo mkulu David no mkulu Kaira ni Ibrahimu na wako kulwana gana ni sadi no wano mama gana na nge chwai echini chirikoba ezira kusala kuhile rente ugawa munu vichile chona chirikoba ezira kusala kufuwa no kuhile rente ugawa munu au na wawereo kaluma anwera Bakani kapa eno kuu daga ne migo.
1: Baku chalo chi?
0: Baku chalo echa bulai B. Kotele ni bulai A. Ero seye day bine saati nweni kogera ni security. Dilikuwe tolola mo encho na igulo. So kutu saati no embera. Ediri wa mchitu ndu chine echa kagulo. Uruwa ndi kuuliza. Kuruwa nakana kwele ereno kuliwo. Olufa ini malo acho. Ebi wae vinongele vya soka mkuso kama kaluluka vya bakama na waleo tika kumtiwi kumanga
1: njena kanuko na kabi ya bakama kwa kira kaluluka kukabe mupi
2: ee kaleka vidinga kaba vya Simon vya bakama
0: mulu wetu watambuli ile kulwana gana kuerele nga wotuka wa awafuwa kandeti wa MP wa ifwe alivo sadi nwa mkulu magogo mwero si ee gabona yona kulwana gana kuerele na ukuliwo so kilikula ganti akalulu wako uluwa lero kwa kuiwa msai hivi tundevi singa bunji pasente jeli kusinga bunji
1: ok
0: so ama ulira ganti
1: ii
0: gamba wako
1: yes sebo
0: mwero si yebu waibuga muluko kwe chitu kila muigombo ya liye gumbi nukulio mfuka ama nigu wako erina liya mla moji ayajire naiba embuzi mfamu kuchaleche nsomba mwero siye busalwa mwuko gwe nsomba mwigombo yeri ya kagulu laje na akulika mnembu zibiri ere ya kile ta mwero siye no yebu waibuga wane chitu ukiro olufo ina maacha mauli ya gatani so kutambula mkiri ya mfuka ako kuhile mbuzi ayi mkitu ndukiro bishanti kwa ero siye wano omukulu mawele rabasa ya kuungaba mfuka ati ya nangu wali kunonya kalulu na wataka batani kwa kunonya omuvuko batiro kumwa gana nga inye mbusi dombiri hili hili okujo kuike ikana batani so kulima omuvuko le mboko kutele na mabale ila polisi echi tukiro ya tukiro mkise recho okuba ntibatasa omuvuko ono alikumani wako ilina ya mula moji ila saati no alikupocha na hivyo nduvye wano kupolisi ya ano echi tukiro mwigombo yeye gumbi
2: mkali tuweanziza
0: Yes, mwalata.
2: Yes, tuweanziza bwana Jamal. Nenso nge dirive buyende.
1: Nenso nga da kuruwa nagana kugaba munu. Mwekera kuncho, mweta mjulume, mwadandi kugaba munu. Akalulu kaisente ba wecha alu.
3: Beno si bali tola we. Beno si bali kutola we sente. Bali kutunda bibanda.
1: Habasa.
3: Bali kutunda itaka. Actually, guno muze, ti mulungi okubanga mu bantu mu kyale kiri kwa bantu ebitano waliso kakubagulira
1: munu meba kwende
3: mali bakulonde kitegeza anti ekyale ekyo oba ileto kikolera ino birungi biryawo
1: oluku besiba
3: eriyo actually regardless of the party eriyo ba chairperson ba LC1 ayinga bali ba amani nga actually nga balungi nga wazira muntu wa agana na kubesimbaku tuwali nga nimeche nzebugo vyeyo tuwali na chia person ya fabali wa mweta koko Robert nga yezira aduba
1: kuida kwe simba kukoko
3: nga chizimu ngo yo ulirutia obo chitegira so abantu batyo babayo kubitundu wabla ateba jake bakendera ujoko roti nga chia person ina alikuwe tabamu bintu

0: Enimiro ya ife ya duma jatuwa semba yokusimba ngewo nekapu kalamu. Ochidi inga kucharuko na kuona buli muntu alikuogera ku nimiro ndaleno.
1: Necho chene, bazoka akuwa duma kubisamu emiro ndiebili. Oba amadi gatoni obo msana guwase. Eisa nulia emiro ndiebili mkwano. Muma kungula, tuja kutu alama kola tugali sente daife, tufune muamata.
2: Hey, mkwano gwange, zena season yeno, nija simba bazoka.
1: Okufuna amakungula amalungi, duma akubisamu emirundi ebiri, empekeda adume diri kumutindo, edigumire cheya nendwe ire, na amakola amalungi agente, simbensi genunje ya bazoka, esinga ya amani, eri abalimi abakukutivu, ngakataya gani wa maduka gebi obulimi, agesigika.

0: Okay, kandi edachi kamnanga iku mine dibula yotu subulu kubanga actually disigaire muenda subulu kubanga tuunzika program ya ife enunji ewa kungoka agenda wabla tobo zira cha kukola tulino kubanga te tujiunzika elanga mkasi rakano tulikuenda kubanga te tugemagana kuniwe utukobele sawa dino chichi echiri kuchalocho ulija kubanga utuwaila muku utukobele akaluluwa yoka likutambula katia kuground
1: kemere ile katia
0: kemere ile katia
1: mutu usewo
0: tusigire chifani uliku polling session oka aliwaka ye nani ai kuizo ali kulebye side yo je kubangate wo ulisigane namba da 4D bulunji sobolo kubangate bo telefone tukubira ku SMO tusobolo kubangate twayamu olwoni buli kimuchongero kubanga kitambula bulunji ino
1: kale tulipita ku 0 7 4 5 8 9 3 3 na 3 mudanga tulisiganiye ku okuva yoli yes
2: akalulu akalulu kafusa akalulu hala hello Sebo banyabo kali tali kuogera katusobola okubanga tufuna uundi halo
3: halo
2: yes sebo
3: nze kubire no munamayingo district
2: niwani
3: nze bogere okulonda balija atandika sawa ita
0: haya
3: abantu baliwo banji
0: abantu bekonze nabateega ndisa
3: bona bona bali anti bajasoma
0: Mitabo. Oli kuchalo ki?
3: Okondo. Tugula ira na mayingo disi.
0: Sigula ira ndali mu maadi yo.
1: Bizinga.
0: Nkali.
2: Kali tuyanziza muna ifo wena mayingo.
0: Kulonda ku kwa sawa 5.
2: Kulonda ku sawa 5 wena mayingo. Sawa 5.
0: Soti mulondange sadi kali ira 5.
2: Hello.
4: Hello Soga 1.
2: Yes sebo busogaro yo.
4: Kwa baletu weza.
0: Yes sebo.
4: Ono kwate wako ruja ndio kuzoe kali dom district. So kwate wako ruja ndio kuzoe ndio district ya kali.
2: Yes.
4: Na bantu wewe watani kiro kasolonga mpola mpola. Na yeye nga iranze kubiriza abantu okubanga balonda kusanga te bakola kavuyo. Na yeye nga bantu ndi bona ba jumbire.
0: Okay.
4: Kale umale tuweleze.
2: Kale tuyanziza muna ifali mu district ya kali. Wewe bali kubanga oli uliriza ali kulaini hello. Hello. Sebo banyabo. Hello. Kali, iwe toli kuogera. Ila mungu bita ongo ofni network. Hello.
5: Abebe tewa.
2: Yes, sebo.
5: Mwe balo uereza.
0: Yes, sebo.
5: Onono wa special mulongo kate iganga.
0: Yes, sebo mulongo.
5: Ngae sae na alibu onda. Mayuge disligit.
0: Ojire kulonda. Yes, sebo.
5: Eno abantu batandi sokwida yokulonda kukalita andika ilikulinda mungu ya sawa diterele abantu wabwe mchintu wana
0: wazina woku buzibu bona bona anti venda
5: alabarega kalife ni wako buzibu wabula chendi dinti eno redi yengeri ye tuke wala ata abantu wa gitara kwa matu ndiwa idembo kuba kubera kaitaka nabaga chiri za ndaba kubera
0: okay.
5: Mayuge district iti yendi
2: okay. Kali tuyanziza umulongo katu ako le damu district eiganga ayendali mu district eye mayuge
1: eyo mchalo yemo
2: solo okulonda chiyamani halo
5: halo
1: wanji sebo
5: msema ina pereza yemi baba
1: amira yeah, sebo
5: ono muna uvumari cha dikitiko ngera we ningire wa nechalo cha efe chona ba tegeza munkala na kuwa bantu bulonde sa
1: aya bantu baidi ya mubwire
5: abantu baidi ya mubwire abadoni saa aye bano aba bali ku kebera kana bali ku era ino ayinga bali ku ida bali ku
1: yera obulonde sabu chibo bali ibaga
2: abalonde sana bidire mbwire
5: bali no papula bakuwa wali obana okulinga mugundi okulinga
2: mu register
0: nkali
2: kali tuyanziza
5: ayi nga tukali kulira wo buzibu bwa amani ngai fa abana buvuma
2: kali tuyanziza you are district ya vuma ku kyalo kiwazira buzibu bona bona hala
5: abakulumuliyo banange
2: yesebo tuliyo

utayikiriza kukuziba munwa nga programu wenkania eriwo kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga Royal Radio.

0: kumbali kati omuvuyo bwene gwaidawo ogwamaanyi okusinzira ku mbeera ejja maiso okuboneka nti etambulamu era kati saala wendikwogera bava kuvaawo nga bakalina kujja maiso okuboneka nti balangirira noono alikulondesa bamutta mu motoka ya bwana RDC bava kulumuka ku polisi ayinga embeera ekakuteera era kati wagati wano ninaana abakungu lenda lekakusigireku ekifaana ekiri wano akutangaze ku mbeera ejja maiso okuboneka nti tambula kuba trading center niyo busakira njogere ku ni programu y'okunkyo nakoba nti awantu awo security erikudeetewo inaamaanyi kuba embeera ekakutera wekitiibwa olive kumpekuladiamwena kusiigiraku omuwuliza ekifaana ekiri wano
1: luba nebusakira kalulu kanake busakirake lc1 kitwaire gaba kali kitwewunisiiza nokuba nga omuntu gwe tubaire nga lowooza nti obeera oli awazira maanyi bulungi mu kalulu kano ate bijogejo okweyagaana nga naliira akalulu kano naye abataka abataka tibamativu era gendogera saawa eno balumbye okujja gamba kati RDC yagiire nga bagiza kwenda okuba nti bagakanya akalulu kano ngeri ekamalirizibwamu
2: omukulu
0: wakuba ti abataka tibamativu nga balikoba nti seezi basose babala layini yenga eyogana ekikube basose babala kati layini ya vicent eno abavuka amazzi bajja ekifo ekyokusimba layini bagire nga mu maiso ga vicent bakati baba owanguire ole yabala yatuuka wale nga asitaimu ewaire kwawo akavuyo
1: era ekyo nekize kweta akavuyo nti kali mpera ano abantu amazzi betabulatabula betabwetabwire mu layini nga tiditegerekeka so layini dabanga tibamaze ngayo bantu gabaire nga bakoma bakomanga wagati bakomanga wagati kitundu so ku bitundu bamaze okujja okwekankana nga ono seezi nga naali wangulu ku bitundu ebyo layini babaze naye nga kibire ku kavuyo akabaire nga kaidyewo kubanga abantu babaire nga kabekweta batabula mu layini edini nga titegereka bulungi
2: sekandi hasan
0: nzikanumuke kuba bwana RDC alikundeta akavuyo katandise okubonekani kalikweyongera tujema isonga tutegeeza abawuliza baife abaledyeno 98 akatondeze mukaga busogaloyofama tegeeza abantu ekiriwo aye nga akalulu tusobola kobaku nti okulonda abaisente berosiwanu mu disitulikiti yemayuge nti kamirembe be kikamirembe kubeekaabu kiwonaawo ebikonde bijira maiso okuboneka nti binyoka era nga bali kuwagati eino ku ligestant ono aziramu ono alimu baisentebe LC1 mu disitulikiti yemayuge abasinga naddala abalimu batwairenga abantu mu bitundu ebyendawulo babapakira babaleeta ku byalo kyokka ng'abo ebyalo baidya abantu
2: baibwe
0: bebajja maiso okuboneka nti bakola batya
2: batambulaabagonzi
0: leka tujje maiso okuboneka nti ndiramu serious
2: tutegeze
0: numuka ye bwana RDC era tutegeze abantu baife bujja maiso okuboneka nti biritambula mu disitulikiti eno eyemayuge
2: olikutuwa RDC tusigaleko oba olivaako
0: ndikuvaaku ndikulumuka waali ava kunkoba kuba ndikulumuka waali kupolisi wali
3: ng'oyenda ofuna obuzibu
4: obuwuza bubuuza ekibuuza oti yebalangirire nga nabeera kusembanga wa kibiina ki buuza wakibuuza ekyo bakikwanukule abali kusombanga abalonzi baleetaabo ebyalo ebindi bakibiina ki
5: ye bali kubalafuniramu ba
4: ekibiina tikidi aye abataka bali eyo balikwiramu
5: ekisomba kitegerekeka osobola okuba oba omuntu wabulido wabani mande tesobola okusomba
4: olwa ekibiina kyomuzira abantu babulido
5: anti ekibiina okoba ekibiina abaana bakola ekibiina
4: kiyinza okuba nekyo
5: so kati mumbeero akakiiko kano akekyalo bano abantu omwenda ensonga lwaki kyamaani onaabawankizo kyamaani abanovasiya mu nsonga ye ate abaakuba naabamuyamba aliibokobyotbayasomaebyotibimugemako olwensonga alinisekuritary
4: tibimugemako byakusoma
5: abaayo esoma
4: batolikobaki
5: antibuti lwaki saawa yabuti kyendikukoberaku nikino ekyalo kirikulonda busomi bano ndikukobera ku kyalo
4: kati wuliriza emirimu dino edeisentiba owa ekyalo ogusooka nikooti yaife eyekyalo esookerwaku kooti eyekyalo esookerwaku
5: aidi ensonga lwaki ebintu bino bigonda ku kyalo
4: ekooti yekyalo esookerwakuaidi
5: ensonga lwaki bigonda ku kyalo ekisooka lulimi lwabwe olikiwulira lulimi lwabwe lubogeramu ensonga infact bino ateeka biri bino maino n'okusinga abwani nikooti direde olulimi olukyuka
4: ekyokubiri naavunanizibwa ku nsonga ey'okwiza emiraala okutembeeta ekyalo omulimu gwa poliisi gukolebwa akakiiko ke nga naakakulembera ku kyalo yetuli
5: n'abantu be baabaamu mu lulimi lwebategeraganiramu
4: okuwandiika abantu n'okutegeera nti naani kisunka amalebe asinze ku kyalo kino omuyaaka tumuwandike mu kitabo ekiriwa jyojo obuzeekuku ababbangaku
5: abaabazeemyakaabali
4: ku byalo obaidi
2: bakatwala obuvunanizibwa okuwandiika amainiabaidde ku kyalo
4: bona bafungiriza amasaati bali kwenda bululu
2: nze nikyamaligo nayagaana najjaku ebuyendeyo last week chairmani ngalimu tukunsi ya bavubuka
5: yesebo
2: ya lende kwe simbao alimu tibia na chivugana dacho gela lina ya kavuka atinze mnano onda endaye moja kunu wangachere
5: kwa na agenda jari karulu chako
2: katusoka kutubwa ni chamba Ivan chamba Ivan walibu telev kumpe wo olimu district ya bugweri
3: Saweno ni mudi siki abugweri.
2: Tukobere mbera bweri yao.
3: Saweno kansoke na miso muri saya ku mefuna no munana katoneza mukaga bushogaro yo. Ngiye kazo kugiye kumbira ku. Saweno ngani kuongera saweno ndi ku cyalo bateta cyabukala. Cyaganye bamwe gomera ya buyanga mu siki abugweri. Okulonda ko bavuga ko okulonda abatwale byo kweri abatwale byo kweri nda. Ngoba kurembera mu police y'enkuru y'abugweri omwami DPC Omwami kawa Benadi akubiye kushoka kwemerere mu bwoko kubanga pagwinenga tibaje kukasobola ngene kuogera sawe na masa 10 na mukaga na gakama loku nyo kushalo kino ekye bubala anga bali nga lwachi kali kunyo kanti ekampu nga kibwile mu kampu ereke liko banzi kampu ya NRM kwen soma amaina ndee ni kampu ere eye ni UP akobanje yo kusoma amaina gizawo
2: ni UP
3: bademo kuikiriza gania Kutimbera ni mkudemo kwe kizade nyanga ene ramu ene alema yukwa kusuma ameina Mbata nikiro kusuma ameina Omububu kamulala vile nyo ya yenda anage form Kwa hivyo kule nsaka kusuma anga ameina
2: Omububu katebe lezi wukubu wanupu
3: Kumulu andesa ono walime ile kulukalala Kwa hivyo kukwe ndipa kwa kula anga katabu kwa kuumula buumbulule Ono le mere kukatabo ole ya vere ya mukube bikonde ya aho batane kubagana kwa bikonde biyerere aye yo kira security vere ya unya weira security tan kuanda gaza masa simu ibanga alele langa 10 na mukaga buli omu ya san sana abengira bikado abengira ensiko baji okora batinga abalonzi bona bana bawere ku police station buli omu agire wage ero kusingira abakazi ba anabana abato babanirire ine ino ero bitunde bikali kulonda Uba kwa liku ino mwa na yungo kina kukwensi ni kukina yu ataja kukwensi ni kubanga
2: chibu kwa na kuwanga
3: Chibere chibi ina habana baba kile kwa madu alino na baka zaba ni lalipari madu alino uluwa chinti Awanu buta nisoku ulida masasi Bani nagainyo kubabu ni nagana Ata bala wadu wike nga yunga polisi yeka yunga kuwa lokela bukachi Buwa masasi so wako kulo yunga kwe bukala Akalulu bakemele izamu kuku Ayenga ebya lebi singa bunji bina kwa ulida ku Kwa buwanga Owe ni UP abakulia Bumozi, owe ni UP abakulia Rubira, owe ni UP abakulia Mekomele rio buyanga, abe ni UP abakulia ino Ate, nare mti ya kwa yukwe idumbira kuja munkalada
5: Kabiri
3: Kabiri banaba tube ni UP abugweri Nimbo na keba idumbira inye, che nkalale
4: chio Anti Rajiba wabale kudema kabiri okusome nkalala
5: Ate nga baidumbira
4: Abe idumbira, wachiba likudema
3: Abayidumbira.
4: Oliko boti bayidumbira okujokebere nkalala. Kabiri bakulemo kusomulu kalala.
3: Aba mulala kaza mulukalala omwaye ngata ali kwenda okulonda ino. Ino bila ndakalo kalo kadwera abantu ekampala okuyidina kabatula yombale kuyomuli abayondera. Ayomuli abakulemo ne mujamu kiyidina. So uya ndikuja mulukalala. Ino bila nabanji ayo lokubwa mulala azilamu.
5: Abayenda. Bende bamulwanirire.
3: Kibi alondo omuntu we. Eya mtu ayiro aya mtu ayire gala okuyido okulonda. Soto una mubyo buli wa ina ino ayo nge bugweri ena NUP ka ridi nga mukwa kitu idinti eri ebitundu ebindi we agananga nga NRM ebisere ani nga ebita kukwana pose disego yabuge babita kona pose akuga jaba kerere ayo ngo kulona kuli kujampo lampo ayo but security bamaze okulangira security abali kujja buli gali mubuyo bali kujja balonde sababu kawo basima mene mu speed balonde sawo
2: Batambula bagiye.
3: Iyo yonga sikita iyo yongera iyo bari kusoma bano ngashya mena kusoma executive batu kaba soma amena mu speed sikita iyo yongera iyo.
5: Chiemba Ivan.
3: Kwaye apa wanjise bo.
4: Mumbere ya bantu bayifa abachala abenda abantu abali ku bulimu bali kulonda batya.
3: Ah ntya akabuye okay akaluka ka idea mu bana abena ndi bana abalema. Ibe kiliza kulonda nga security
5: kali. Ndeme ya beri ndirwa. Bali ndirwa.
3: Memari ida yo kulonda.
5: Okay.
2: Kale, kidaa kunonia kutiemba
4: Kale, vipintu vabiru wazak baka chikaka kesu ngede vyo kulonis
5: In fact, nze kumimbu yensu wira ntie vyo nga ilo kuleta
4: Mumbera ngeyo, omuntu alikuwa vulemu Dada wangata sobra kwega nga kusimba leini Alikulo ndatia
5: Katitobo nanga akaluka baluti Kandweka lunja ilo wakupititis
2: Okuwa ndawe kwa, yes Kwa peaceful
5: Yes
2: Omuntu alikuwa vulemu aba na idembe
5: kuba wanu ababwe inenga ngani waba muzibe akoma yakati nendo no aba na chimubwo ngo bamutichinjira
4: biri kwefana nikiza mu kundaga muntu eda soka badi gabira banansi abiyuwanga yugana ifetu wabuza ifotu zira maiso Tuloweza aku mta tuzira mikono tuliba genge tuzira angarudi mwa tuloweza aku
2: ndaga muntu mpi yaka na ndidi mwebio edama iso
4: ajide eda soka
2: Senior Luka olibute dev kumpe wada soka radio
6: yes
2: tukobede kuholi akaluka lita mbla katia
6: mba idenka aldimu anina akavuwa aba soka glowers soka glowers mbwila wonga walubo soa ibo walubo soa ibo na alimu li dinali reva mlanzi
2: what's been at you
6: wepo desi
2: okay I embedded bede cha security wise
6: security eba ile nungi nongabantu ungabobo nanga basically both the army and the police babe deployed elanga abantu baidumbile na kaluka nubango kuli ingila wana wana kubusoko kulo wazi oida wano ku St. Peter's Church wana wana angabantu baidumbile abantu baidumbile na kaluka no
5: yes sir nunga
6: kubaji okulo onda MP
5: chibachi yes
2: sir
6: tuwa baida kuluana
5: yes sir
6: kutula kubwende kujaka ya mafubida ante zone C ni zone B yoba lonze aika ili zone yindi ADM entabuka bakasa zamu mumafubida
5: yende kujia
6: vijia nkalitu ukayo
5: yes sebo
2: kale kale tuyanziza kale
5: anzia kukubia ndo uzanti ya msize kwe tatens mkalukano okuluwa ino poku teka teka kalukano kwe na kule saine evi gambo lwa nsonga okuva ibiri mulala kaira mwokuba oduzi wano oduzi wabala mwibiriku na musambu kabisa miaka ikumi na itano
4: munana
5: almost kali wonga ikumi ogwa musambu ibiriku na munana akaluko kabiri kali kuiramu ngabisa miaka ikumi na musambu mirambirira kabiri kali kuiramu buti ekitegera kati mumbero tineno ate kabiri okuida
4: wabawe no nte yaba
5: wabawe no nta nabantu
4: baba bino ino ibikoleyiba kuchalo bayi sente nobukulembezo
2: kutabiyo kansoke mbatu wale kwa idinde no ye Brian atukobele chiliwo Brian oli kumpe otukobele woli nembera bodi tambula
7: nembera waneriwo
2: wa woli
7: ndi ku polling station ya primary school wane budima abana chale che budima bali kubanga bakubira akalulu aye nga nembera ekubanga ngambe mukoleso ngati akalupaka na budika kade ni olondegwa ensonga nga abantu bali complaining nti chairperson ni alimu mwaminu wakalogo bali kukoba mburije star iyaja mwese na kukoba kwa kishukula mkuto bobo na bakambwe mufu balima hiru follow inga register gulio baligeza basobolo kubanga bendo follow inga register bageza kukuja mwese na kubanga babidema elapaka na kutio kulo nda kukae mele ila inga wazira babu kubwa setikide ila ila yate tuke wofu elanga embera paka na kuchi eka aja mwese na kubanga yesa anala onogwe nae ni opponenti aliku ya mwese na kubanga kanya ni umu apikalogo nungu wakuna waku kwembele rieti ya orikuso
8: Kami nak tanya ni se boleh macam yang kabar ni, di mana kita jangan lori. Di sini aku boleh cerita ke LC wano, aku boleh cakap kono. Abu lah di kau melukunya, blok bukan tu biji strategi kiri lizi, buat strategi kiri lizam. Esonga jempa.
2: Buat tu kiri lizam lori jista sebo.
8: Tuh cewa awan tu biji, saya sanggulwa, saya sanggulai aku lukun ini siapa. Tuh cewa lagi tua. Tetegerekeka ndete shua obo ena kwendo kwe wandisa dawa ayo bayongera mu abandi bakulukona bata ototo eyindi ekyo kubiri chairman yatambula kana na yatambuza abawandika yabatambuza yabuka nga mwana ke chokko kona ko lusemba yo amuwandisi ali wabambeta bamukala kuchale ekindi abakozi abali baidye Mpwejo kwe wandisa kulusemba yo, tibe wandisa.
2: Omukulu.
8: Ndesonga isa titukwe mulugu unisa. Ainge singe kulu. Toto ya register, eri kumboku le tukungulu.
2: Omukulu.
8: Eyo, shiko jilibataka. Kwa kwa kwa jikulu kuonia.
2: Omukulu.
8: Mpuli mba matogu na tote.
2: Sebo. Sebo. Halo.
8: Wandisa le.
2: Yewe wate gira nga balikubusu kuwandisa abantu abandi wakola wochi
5: Mwaka Gandhi Concerned citizen
2: Candidate
5: Hey candidate
2: Omukulu Kali. Sema timba kilo visa aliyo mkube simbi ya kuwa chia manilu siwanu. Katumulo niye ku. Sema timba idia mtivi nati ye. We na alemu wachi.
5: We
4: na alemu.
2: Ah, kilo visa suwa kuida kubanda mnigina. Ngaini watu wala Moses.
5: We na
2: alemu. Baidu la mse kuchia mani Moses watu wala. Mkwa nugo ifeino. Kuchia mani watu wala mwisa kwe wale mirimo. Abaku mpedeza kama seji ya nkubati aliku uliriza. Embe enezi tumunoni yeku watu kwa pletea kubia atia yena alimucharo cha alikulo alikulonda so taso wala kulikotinga
5: alikulonda abo isente bajiro kula ini
2: samatimba Clovis
4: bankobe de walo onde ili
2: samatimba Clovis
9: wandi
2: sebo tuachimani yeku nti olimo kalulu aka isemkulo wecha alutiebo wambi di mutawani kansa yebo wenge tukobele kuembeda bweli olika ndetea ilako lomino guo kulipotinga maulidi
4: Only comes on the royals.
9: Okay, I no. Abatanso kusoma maina. Ayo wabeda wabuga ya wabuwa sechulite. Nga kakuma sento umuri ojiwa. Eju na muba babuka na bantu. Awa singa abendo kule menzuyo. So kati awo ila tulipu bamasimu okuenda sechulite eide etu yambe. Aye jido kutuka ngolete bamazo kusuma abantu amaina agamu abana bamazo kubanga bayingira. So kakati tulu wano nga bakandeti. Tulikubo nembe la wejo kutambula. Nembe la singa etambula bwetyo. Venga ifaba kakuma sentu. Tujati amanga bakandeti tubone choko kubanga. Esomele efele ya kagoma ni wali tunurida. Otu ni yanti buli side omuntu asolo kuyingira. Aye okuba anga wantu ne sechute jiata ya kuba nte eja kuwa black spot okuba anga sechute ya kata ukao sawa dini. Sawa dini wendo kela sechute ya kata ukao. Chiba chigemye na ku. Nga basomi amaina tukasoma amaina. Ono ba abadi okulu ondesa baliku. Bebadi okusuma bebadi okulu anisa abantu nchite muyingira. Magamba mbele obo nila anga security tetu yambie musaidi wane ya kagoma central
2: ani alikule mbele msecurity hao mkagoma central
9: mzati hindi right now olivani malo complaining bavale etako musirikale mulala ayo musirikale mulala olete obuzi waifwe ilo it is what you want nti abantu bamazo kuyingira bayingira munda soka kati baliko bantu tujakola tutyo kubanga abantu abamba yingira abatali mu register soka tibwe buzibu bwaifu
2: okay
9: yes,
2: imwenga bakandidate mutelewo kumbera ati okulaga nti abantu bana bali kuingira ati bali mu register mbera ati mutelewo nga bakandidate
9: andi kana santu bati bali kusoma maina tulikubona bameka abana aba basigaire wagweru ye bameka abayingira then tubone chokola
2: okay So muri kusubira wese byenayo nokuchuka moba bijja kujanga webiri.
9: Kidi mbere inzo kuba okubanga cheunisanti boyira abantu bayingira abantu abali wabwedu basinga abali munda. Atenga bona bana batuze. Kakati necho kubiri ligesta abantu abebuwambida abantu chukumi na babiri baba sazamu. Ngati baba oyire nsonga lati baba tola muri gesta. So kakati awali obuzibu otuli okwetegereza.
2: Okay.
9: Yes sir.
2: Kati tuanza Clovis. Webaa ya china bawa idaku tumanisa Hai Clovis engeja aliku gira mu
5: Maa ninga galeri kama
2: Malamu
5: Ati amanyi gamu
2: Malamu amanyi Ati
4: wanji Akaloroka no Waliu embera wetuka Ngolino kule sebi gambo Wawu lida Nalipa langa tuliku weleza kawuluka Mito nubi nubi abizinga
2: Kalangala
4: Na atandika ulida kuncho Nga andiko la kuncho wano Gavana chibi na cha National Unity Platform bata ni kukubati abasajja batukubye nnyo abasajja bakozewe bati eriya akasira ko ulire ibigambo bya yeye simbye
5: watandiko tegera
4: watengera ndi alikuteka teka abantu bokufuna mawu ya mali
5: eh ndiku magwa kubugwe akalukanula chikabere

0: Mi Ashraf Wamani. Akaluka likutambula kati akero C1 security wise mu busoge yombu vanduba.
1: Okutwa aliza wala likutambula bulungi. Ya. Likutambula bulungi. Era tunze bikinga bamaze okulangirira. Ya kuba eri yabenzo okuleta nga kavuya engabe nabakobeye. Nti abasirikale baliwo. Abali mu uniform na abazira makuba nange mbere tambula bulungi. Era ewalugo gawe eri abaire baligeza ku ntano okuba abalondesa n'amaze okulangirira.
2: Yes, bo.
1: Era tebasoboire kubanga abasirikale babairewo. Babaigaikanya baalumukawe babaire benda kutandika kuleeta kavuyo. So tulikutambula bulungi.
2: Owekitiibwa. Eri ebitundu ebindi byetulikuwulira nti embeera ebaliko kyamaliriza nga kiwaliriza abasirikale abandi okutta abantu babulidde amasasi ku mubiri mu layini eyo iwe nga iwe okusinza ku mbeera system incident eyo eyide etya era okyogerako otya kibaire buwenge eri ebifo ebindi ng'ebuwenge bamaliriza nga omusirikale ataire omuntu wabulidde isasi ku kifuba
0: bwekiriikobebwa
2: nga iwe oli mu system ni reini kiddiramu anga etya era iwe nga ekifaanani oti nekyo kyogeraku otya
1: andi buti ntegaano the bigger picture is
2: yesebo
1: okwewalukuvuyo kuba buli wootandika kavuyo kati otandika kavuyo wazira formula yakumala kavuyo ebiseera ebisinga ezira wetwegomba kunayire olala lutikufiirwa mu bantu.
2: Yes.
1: Omuntu betukuma oba kusa muntu yenaina. Ayo omuntu watandika akavuyo oluisi. Nijja okubatizanga eri abafiirwa obulamu.
2: Mumbere yokwetaasa.
1: Abaya abakoseibwa. Kibya ino. So the bottom line is. Singate wala obuvuyo.
2: Yes, sir.
1: Ezira kitoka kubawo.
2: Okay.
0: Afandi.
1: Ayo olumala.
3: When I say. Kalwa vinga ebisikirize. Isuka vuyo radio. Ondi kumoyo.

0: nebaza abalonzi abanonze
1: n'abatakulonze
0: n'abatanonze wabulirwo kibandibye
2: Yes. Obutufu. Awana abantu baba kumatira aba banange chalo bya chongera yo
1: bayire mu kulonda.
0: Yes. Nawo obululu ekumi. Bano obuzibwa obubeire bayire mu ku.
2: Yes sebo.
0: Ekyalo kye ife kya busa ku kirimu ebisoko. Buti muna ifona atuwangwire muzeyi Kasagala William.
2: Yes.
0: Ekisoko ekyayibwe ekyebuwanga abaise muwanga iyo abantu bangi batusinga ku ifu eno
2: mesa akomandize wa maka
1: matumuzala
0: yes iyo besige kirala ifu eno mu bisoko eno ebisigeriyo twabwe bakaide tisibasatu
2: ngagabana
0: bugabana babana
2: yali afuna block of vote
0: yes
2: okay kale
0: mu
2: byona byona twebaza Katonda nti osobola okufuna ku experience ya kalulu n'abaana baida kukulanga baidi ati baba yali kumukalulu ekyo kintu kikya buli omu nti asobola okuba nga akijamu
1: basoga vidiyo yongire kulo gye nakugema ng'oli kulayira vidiyo yongire kule
2: Na ni chief na ni wanga ndaira. Wewe tu

0: Enti sebutikira batyamye ku kyale kya Namagera mu muluko gwa Busime mu igombolola lya Busime District ya Busia. Onako olwaleero oluvannyuma olw'omusajja okununkiza myaka 75 Godfrey Oluku okwesiba mu ggwanga Kabuzi yava mu bulamu obw'ensi. Aye nga kiteebezebwa nti ono agira emmeyiso okuba ng'asooka kuyita mukyala we lwa nsonga eddikaali litegereka. Okusinziira ku batyamye aboogere mu okunifa onako olwaleero nga bakulemberwamu kansala omukyala akiikirira omuluka guno wa Bwire Juliet Wandera, bategeeza nti bagaine omugenzi nga yesibyemu omuguwa wabula omukyala ng'agira emmeyiso okuba nga mutuma ku omutwe ng'era ali mu kitabo eky'omusaayi. Bano basobolire okuba nga bategeeza nti omukyala amanikibwako erina eryanakyali myaka 25 abaire mutyamye wo ku kyalo kino ekyagandibwa mu igombolola ery'e Busime mu disitulikiti y'e Busia. Mu mboozi n'omusasi waife ebitundu eby'e Busia abatyamye nga bakulemberwa mu kansala basobolire okutuyinongula bingi ku nsonga eno.
1: Akyatemere mu kasiiko kiryawa hote ekyamala kulamuko emika mu nyumba baliisa mu nyumba
2: mu nyumba nani tukumanyire sitanga kwa sina nsonga sinaye naiveerewo
3: nanu okotombwe kubindi ivyesekoro mulimu ni
2: mulala atemere owundi natemere owundi yo naamala yeemika owundi ali muwerude nundi aludenderaku ngesikanga bose nosikwawo esi omwami banyola omulambo kwomusyani niyeemikire mu nyumba nibanyola omulambo kwomuhasi yesi naatemerweho mutwe bare nebirisa abaami befwe abaami nende bahaye ngwensonga niiveerewo mu madala basobole okuyikhalanga basobole okulangananga okira odirira kulu nende busungu bwa maani.
0: Ku nsonga eno yeene twogerire ku nisenkulu w'ekyalo ekya Namamera omukulu Osinya Francis yasobola okuba nga ayongera kutuyinongola ku nfa ey'omukyalo ono agira emmaiso okuba nga eisogwa enkomerero.

0: habarikendwa kabayimbi banji lansoja fuse lansoja mutano wa naigaga fuse mutano wa naigaga busoga zi finest bina melanga mitendwa musente
1: busoga royal radio
2: Mukagwa, enimiro yaife ya duma jetwa semba yoku simba ngewo nekapu kalamu. Ochidi inga kucharuko na kuona, buli muntu ali kuogera ku nimiro ndaleno.
3: Necho chene, bazoka akuwa duma kubisamu emiru ndiebili. Oba amadi gatoni, obo msana guwase. Eisa nulia emiru ndiebili mkwano. Mumakungula, tuja kutu alama kola tugali sente daife. Tufune muamata.
4: Hey, mkwano gwange, zena season yenu, nija simba bazoka.
3: Okufuna amakungula amalungi, duma akubisamu emirundi ebiri, empeke da duma ediri ku mutindo, edigumira ekyeya n'endwaire, n'amakola amalungi agente, simba ensigo ennungi eya bazoka, esinga y'amaanyi, eri abalimi abakukutivu, nga kati agaanibwa mu maduuka ag'ebyobulimi, ageesigika.

0: okuva emmambya lwesaze okutuusa enjuba lwegolobye. Gano gekakakasiddwa mu lunaku wano ku 88.6 Busoga Royal Radio, ondi ku mwoyo.
1: Edachikiri mu yekema zokubanga yewa kana kusawu satweza kawoza masiga na temu sibi mtende wanafa balonji. Abe kumide kuchina na munana katonyeze mukaga Busoga Royal Radio. Mukulikeo nyo mukulonda kaluka aba sente bebi alo, aba LC esoka, biebio, wabi wasubira, wabaneda, weku atekumuka makatonda, tuma nyeso nga watu, aja kubanga atemasuka wazikonjola. Anana habo mauthi wa shikado kade kawe, dubateka mwensimbi maulega faka kakasidua mulunaku, irange nakuzo mwe aziri abiri munana omwezi gwa kasambulo mwaka 2026 tulunako lwa kubiri mugesa wano gaba tusako atsimulala yense munakoche omuzira nyonyi na nyombi Esther. Akatandike n'entiisa ebutikidde batuuze abawanga ira ku kyawo kye namalira ekisangibwa mu muluka gwe Busiime wali mu ggombola y'e Busiime mu disitulikiti y'e Busia. Omusajja abadde omukawo kirako omususa amanyiddwa nga okuku Godfrey myaka 35 bw'atyo bwe yeetugudde mu nnyumba ye munda oluvannyuma lw'okutemako mukyala w'omutwe ne gugwa wali ku nsonga Esther nabakutegeerekeka. Mu kwogerako n'abeerabiddeko n'agaabwe nga bakulembeddwamu wa bwire Juliet Wandera ng'ono ye kansala w'omukyala atwala omuluka gwe Busiime. Ategeezezza nti basanze omulambo gw'omusajja ono nga guleebetera mu nnyumba ye waggulu nga gulimu omuguwa mu bulago era nga n'ogwa mukyala we guli wali gugangalamye era nga wa mukyala we abadde amanyiddwa nga Ouma Rachel ng'atemera mu gy'obukulu 23 nga guli mu kitaba eky'omusayi ogutagambika wabula ng'omutwe nagwo guli kyamuli.
2: Musaacha temere mu hatiko siriyawa hote yesi amala kula mukoe mika munyumba aye balisa munyumba
3: ndiba firire munyumba nani tuku manyire sikanga kwa sina umsonga sina ene ivere u
2: nani ukotongwe kuki hindi yese koro mulimu ni
3: mulala atemero undi na atemero undi yona amala ye mika undi alimuweru denu undi aludendera kulu nge sikanga po sino sikuwao esi omuami banyolo mulambo kwa umusi ya nini ye mikire munyumba ni banyolo mulambo kumuhasi yesi na atemero ho mutwe kale ne birisa abami befwe abami nende bahaye bwesonga ni ibere omu madali ngaliti basobole kuyihalanga basobole kulangananga okira odirira kulu nende busungu bwa amani.
1: Osinyo Francis sentebe w'ekyalo kino ekyennamalera akakasize enkikweno wabula n'asaba batuuze okomye omuze ogw'okutwalira amateeka mu ngalo.
4: Omusajja yeetuze mukasi woye amutemere omutwe yamwita namala mwene osiyeitamu mukoweni yemika awula omusango kwosi kumberefunire abandu nibabere nende obuwaganya mumadalo yambisenge kubakulembesi bata bajula esonga kyawe babona mbwe barakulembesi babahonyere batimade mumayumba kawe baba bamenya bulayi okira funenyeho emyangu kyamatima kamangu nafune sidimirikikiri akatwaye nomwayewaye obona mbwe ahola esobi umbayo kuita yeto mwasaye yeto mwene.
1: Kakati yu mwogezu wa polisi mwabitundu vya Bukidi ya Maserengeta manyidu wanga Moses Mugwe abikudde chamanti ya bagenzi bano babadde n'abaana basatu era ng'okunoonyereza kutandise.

0: kichidala ekivuddeko kalumanywera
1: era nga bano babadde babeera wamu mu nsiisira yaabwe kigambibwa okuba nti abantu bano ababiri babadde bafumbo era nga balina n'abaana basatu era nga babadde babeera wamu nga tebalina buzibu bwonna naye bugenze okukya ku makya basanze emirambo gyabwe nga giri mu nsiisira yaabwe mwe babadde babeera bannaffe abakugu mu kunoonyereza ku misango gino ejja Naggomola gamba nga egy'okufa n'okwetta basitukidde mu mbagirawo awamu ne b'officers abanoonya obujulizi awaba wakoleddwa emisango kiteeberezebwa okuba nti abantu bano balwanaganye mu budde obw'ekiro era bwe batyo omwami kwe kugajambula mukyala we bwe yamaze okumugajambula kiteebereza okuba nti naye bw'atyo kwe kweyimbamu omuguwa n'ava mu bulamu bw'ensi eno emirambo gyabwe giggiddwawo gitwalibwa mu ddwaliro okweyongera okwekebejjebwa
0: Mu kifo ky'ekimu poliisi esobodde okubanga essangawo embazzi ng'eriko ekitaba ky'omusaayi wamu n'akaso akagambye okuba nti kaakozeseddwa mu kusalako omukyala ono omutwe akoteeka ne TV ebadde yatiseyatise wamu ne solar panel ne radio n'ebintu ebirala bingi
1: era mu kifo kino kyennyini waliwo n'obujulizi obulala obusangibwawo gamba ng'embazzi eteeberezebwa okubanga yakozesebwa mu kugajambula omukyalo no kubanga ebadde evulubanya omusaayi n'ebintu ebirala nga akambe naka akaliko omusaayi televizioni ebadde emenyeddwa ng'eyonooneddwa solar panel radio n'ebintu ebirala eby'omu nnyumba bibadde byonooneddwa ekyo akabonero akalaga nti wandibanga wabaddewo obutakkaanya mu budde obw'ekiro awo nno okulwanagana okwo kwe kutuukawo bw'atyo bwe baamaze omukyala ndowooza n'asalawo agende yebake mu kisenge ekirala n'omwami naye bw'atyo naye mu mbeera eyo ndowooza mu mwami yamusanzeeyo ndowooza bw'atyo n'aba nga mugajambula
0: kibi nnyo nnyini ddala ate abantu babiri be bagambibwa okuba nti bakubiddwa amasasi agabagiddewo mu budde wakati mu kulonda akalulu akabassentebe ab'ebyalo era nga enkiiko eno ebadde wali awalonderwa ku ssomero erya Bwenge Progressive Academy ekisangibwa mu Kabi zooni mu town council ye Bwenge mu kibuga ekya Jinja era nga kino kivuddeko oluguudo lwa Mwasanjala oluva e Jinja okudda e Kamuli okuggalwa omwogezi wa poliisi mu bitundu ebya Kiyira Region SP James Mubi ategeezezza nti omugenzi abadde amanyiddwa nga Fred Kalulu ng'ono amanyiddwa ennyo nga Shadow era nga abadde atemera mu gy'obukulu 19 nga kigambibwa nti ono ye afiriddewo mbulaga kw'oteeka n'eyikaali era ng'ono ali kunyiga biwundo wali mu ddwaliro ekkulu erya Jinja Regional Referral Hospital era nga ategeezezza nti yo mu bitundu by'eggwanga ategeezezza nti mu disitulikiti mu bitundu ebirala mu disitulikiti eno kw'okulonda kutambudde bulungi poliisi nno kati eri ku muyiggo ogwa ssentebe abadde yeesimbyewo amanyiddwa nga Richard Kakande ateeberezebwa okuba nti akuliddemu abantu bano ogenda mu maaso n'emivuyo gino
2: babadde ba ring leaders mu kukola akavuyo wano ku polling station ya Bwenge Progressive Academy Kabi zone kaakati tutaddewo omuyiggo okukwata Richard Kakande ne banne owasila at large alipota yaffe ya intelligence eraga nti abagenzi nga bakyali balamu babadde bakola efujjo eno mu market zone ate ne badduka ne badde eno mu Kabi zone ne bakola efujjo webatyo imagine wano ku Kabi zone Bwenge Progressive Academy n'omuwanguzi babadde bamaze omulangirira kakati nno Richard Kakande Fred Kalulu ikali n'abalala balyoke bataakinge polling station eno ne batakinga ba EC officials ne batakinga fa ba security kavuyonga kayitirivu mu kugezaako kakanyembeera to restore order okwekuba amasasi mu bbanga deni street bullet nekwata Fred Kalulu street bullet nekwata Ikali Fred Kalulu nafiirawo deni Ikali netumuddusa mu ddwaliro ekkulu e Jinja era n'omulambo gw'ono gwa Fred Kalulu guli mu ddwaliro ekkulu e Jinja
0: kakati mubi era agenze maaso n'alabula abakulembeze ddala mu kitundu eky'e Bwenge kino abagufudde omugano ng'ogw'enswa okuliramu ebikolwa ebimenya amateeka era n'ategeeza nti omuyiggo ogenda kuba nga gutandika nga buli muntu yenna yenyigidde mu kukola akavuyo wakwatibwa era agende maaso n'okuba nga ate avunaanibwa ng'amateeka bwe galagira
2: wabula twagala okuvumirira ebikolwa eby'effujjo Bwenge Town Council twetereze ng'abataka residents twetereze Bwenge Town Council twetereze abakulembeze mu Bwenge Town Council twetereze olw'enkulaakulana y'abantu baffe olw'emirembe mu bitundu byaffe security tuli mukunganya intelligence report okulaba nti Buwenge Town Council tujigogola era Buwenge Town Council tulina okugogola ge mazima because ebikolwa bino ebyefujjo tetusobola kugumiikiriza abantu bafenga bafa bufiwe batyo ate nga abantu abali emabega w'obuvuyo buno baniigiina so Richard Akakande oli wanted.
0: Nabatanzi Jacqueline agasakira Busoga Radio abadde Buwenge eyo era wato ya kutusizako egulire lino. Ate wali mugombolola abadde atwala ebyokulonda oba muite supervisor mugombolola Yerumino Pastor Wafula Hillary awonedde watono gajambulwa abatuuze mu kalwa kabaddeyo neyo wali mu Lumino tu ku kyalo kya Lumino tu abadde walondebwa ekifo kimanyiddwa nga Bukwekwe oluvannyuma olw'okulemererwa okwatuukiriza ebivudde mu kulonda. Mu kwogerako n'abawagizi abawannyamataabo bano bategeeza nti omuwanguzi olunaku olwaleero alemeddwa okuba nga ate agenda maaso n'okuba nga amanyibwa nga Makoha Bernard Obutwa oluvannyuma lw'okuba nga afunye layini bbiri eza wanvu ne ziwola kyokka ate bo ne bagaana okuba nga ate balangirirwa.
3: Mini niya hirire ama dosini babo na ntagwa mini na nela ni chibiri bahenga okwe kana kasa nefa ukirira nela ni chibiri na badonga ho
4: supervisor yeru hena bwena ti elenya candidate mulala nyibere hena ni chibiri na baule sibatira hudaini ni bahayan candidate or supervisor amade ruhanabu so huruza bauta cha police nende chairman ole si one nguduna
5: huru ni bamala beruha abantu babukya batira halulu ni bamala beruha bene ni bawone la ni chafati ni chimiri babana mbabare mufu mbarene la ni ndala
6: uhiri re
7: lakini amele kula
6: kumisho ni chimiri cha kondamu kundale tukusimu
0: kati tubudde kugera kone wanyamatabu amini yena ategeza nti ate abadde ne laini nga mpanvu yakula newula wabula yewuunya lwaki omusajja ono Wafula Hillary aganye okubanga ate amulangirira ku kifo ekyo bwa ssentebe
8: alulu hirire de registro ya heru haya wao data declaring ga hiro hiro nobu nulu nda angira sa esnete ngala ngala uri mundu na abona mere de line inde yi etino ndira ho tine eslonda ke sema nyire de kwangu lobu lulu bomda ha ba declaring ge o nda hirire e group yo pono tiange ni angira ku ya registro ya registro hiro.
0: Atukuvako mu district ye Kibuku wabaddeyo akavuyo nga batuuza bawangaira ku kyale kya Katiriyo 1 ekisangiwa ku Kituuti mugombala ye Kituuti mu district ye Kibuku balanga Afaruku Kawuta omukuba esimbyewo okuba nti ate abalemesezza okulonda obulungi oluvannyuma lw'okubba register ombadde amannyaga abalonzi.
9: Na wandika famire yawe ishaba wakiza wana abaisi bagano kuwa okuba andika karaka chakaranyo kagwirano omukatili wanu okusinzirira kuba agizi okubanga basoma luga rumo ne rubarulonde naronda na baraba fumbiro bona bali omuzoni mune bajira kulonda karaba agizi abaisi sona bekarakaza era naje tuliano tuli mkwe karakaza okutali kwa muzenyo kale tusaba okulonda kugotane tetuteke ko mulonde ogundi balongo seri jesta
10: se utaka kulonda anu nenda na irire uyire imba na irire uyire sina bairo
11: aba nakati yo
10: kulonda
11: basoro kwa jari yoiza
10: yo sareo.
0: Ate yo mu district ye Kaliro na dala mu gombola ye Kasokwe wabadde emivuye kitagambikira ngene polisi ewaliriziddwa okuba masasi mubanga ku tekaneti ya gasi okusobola kugombolola abalonzi abadde bagombye ngente. Ate wano mu Bugembe eyali omuzanyi w'omupiira mu timu ye gwanga ya Uganda Cranes era nga abadde n'ekibinja kye amanyiddwa nga Steven Wakoli asobodde okubanga amega eyaliko meya owa Bugembe Steven Wante. Steven Wakoli asobodde okuwangula n'obululu 2-6 ate ye ekibinja kya Wante Steven ekigambibwa okuba kiremereddwa okubanga kiwangula Wakoli bwe kito nakyo ne kibuukayo n'obubonero bwe kisobodde okubanga kikuŋŋaanyaayo.
12: Ne Mr. Wante mukalulu kane ne nokwebaza ki nokwebaza abatuuze bange banteese mu bwesigwa ne mukuba ne group yonna funye obululu 2-6 ye nafuna obululu 6 abawagizi bange kubanga ye yakyusa n'aleeta mu kimbo aleeta mu omuntu oba kiki naye nga ye mwenyini nga mwali kubanga wano ku ground yabaddewo full time so nokwebaza Katonda okumpa emikisa gino gyonna ne nkuba omuntu yali meya mulambe wa Paul Steven abantu bange mbasuubize oba noze ngende kwa savinga ikwale
0: Kakati ye yaliko meyo wa Bugembe Steven Wante agama agubibyo nebadde byogerebwa nga bigamba anti waliwo abantu abagenze mu maaso n'okubalemesa era bwate wakoli kwe kubamega akalulu kano. Kakati ya badakulida ibio kulona mudistrict ya Iganga ne kesa ase abiku dechamanti ebyale bisinga mu district ya Iganga akalukalonde duwa mubulunji elanga tuwabade tagali wade okuja kwa mubiyaro kuminabina iyoka gino tuwasobode kubanga bagenda mumaso no kulonda ane kesa ategeze za inti mubiyaro awatalonde duwa akalukano kagenda kubanga ate kakubibwa olunaku olwencha
7: Eiganga olonda kutambudde bulungi newe kutatugendedde bulungi we bantu baffe benyini abaganye enkalala ezabalunzi ngabalunzi bewandisa batono abantu bebajulunda abantu abasukka olukumi we tugenze okuwunzikira okubala abantu ne kubalema ne balwanagana era ne bitatambulanga bwetunga abadde basuubira ebitundu binga bitono nnyo encha kumacha era byetutandikirako buli we batalonze encha tugenda lunda budde buno takafuna yo bya 12 ebitalunze byokka
0: kakati waliwo abatuuzira mu district ya Iganga eyo abatunnyonnyodde era abekokola emivuyo egirabikidde mu kulonda abasente b'ebyalo olunaku olwaleero
13: olwaleero tubaye mu kulonda aye gaberewo obuzibu ekitooka mbe n'okukisibakisibwa abantu bange babakubye n'okubagisa abantu abandi baba babagisiza era bagezaako okubanga abali kukuba abakazi abakaire abantu baba baliwiddewo
0: kakati mulimu n'ebitundu ebimu gamba ng'ekitundu ekyakanonyi nakanyonyi anexi ekisangibwa mu Bugemba awo n'abaabaayo bekokodde emivuyo egirabikidde mu kalulu k'abasente b'ebyalo olunaku olwaleero era nga bano bagamba bo tebasobodde nagenda maaso na kulonda oluvannyuma olw'okuba nti akalulu kano kabadde mu vulugo atagambika baba no mu bigambo byabwe nga beeyogerera kari bibadde nakanyonyi anexi nga batuuse baye bategesako okuwakanya ebivudde mu kulonda nga baba gamba tebasobodde kulonda wabula ate oluvannyuma ne balangirira omuntu akulidde mu kalulu kano wabula ng'ate tebabaliddwa eyo nno nga tuvuddeyo bo abasobodde okubanga bayitamu mu kalulu kano awatali wadde okulemesebwa n'akatono basobodde okwogerako n'abasasi baffe okuva mu bitundu eby'enjawulo era basuubizizza babalonze ensi n'eggulu ne babebaza bya kitalo olw'okubassaamu obwesige
14: Nze ndoga Richard Isaac Kisule Bisentebe wa Bugwandala ngandika makisanga cha 5 ntwala musaguno okwebaza abantu mwena mwena abebugwa nsubira okuba nti ndakola ebisingawo nembalize bulungi tuyongere okulakula n'ekyalo kino
15: amaina gange ninze ka Moses kya personi wa kulimba tutesa butesa na bia mbaire mba koleranga nja kuongera kuongere
16: amaina ninze Maganda Bernard omuwanguzi wa ntubo nabona abirukale benkulembera okubona omugaso gwange soboyira okufuna
17: Musika Brand Chairman LMA
0: Banka Josa Yusa abe byalo mwina abayisemu abagudde tuongere okuguma emyaka gijyo osanga tuliddayo nga twetestese bulonje Ebi nonga tibikubye tale ate idio egwanga la Uganda alirangiride mu butongole nti ekirwadde kya Ebola tekikyaliwo mu nsi yato. Minister ow'ebyobulamu mu ggwanga Dr. Chris Baryomunsi asinzidde wali ku Media Center mu kibuga Kampala n'ategeeza nti kati bamusiga nsimbi okuva ebweru w'eggwanga basobola okujja mu ggwanga okusobola okukola zi bizinensi ssaako n'okulambula. Minister awerekeddwako omuwandiisi we

0: Sentedo ninjina ata abantu banga beka gumba batalo complaining tugabe mitware 5 5 abantu makumiana
1: yes
0: nabo angara wala kudaganya budagania buti nzene zo mga mfuma mkangu ile mpologu maa chabazinga mpologu maa kagumba elanga mvira kamulie yo mvira bugabula mvira kagumba mvira nambale abisemu mwame katalo suwa ayo nasenga kwiru
1: ayo wandiko
0: abe nizemba kulembe kwa sula abe batate kumiyaka mkwereme wange Tetecha Patrick.
1: Yes.
0: Nzere ndi mwise mkosa asiri, nize mwena gwe mutwe, nize mwena yo bitabo, nize mwena ga magezi. Atera nzene vuma butu tenda kula andai gaino mbaise mkosa wabula a
1: Ya.
0: Mio kubad. Ya. Kya. Kumu. Bulichi chiba. Kunza kungudo. Ebu wewe. Beza na ba. Kuba nku mudi malamu. Nga musumari. Kabuwe. Muluba. Chiwa. Bana ba jopa kampe ntulu. Iba debi batubi ya beyi ino. Wele nga binira ino. Di abantu wani basinga.
1: Bati.
0: Bia. Bikumu. Chemba.
1: Hachitanda.
0: Nibu.

0: Ciao.
1: Ci cuve.
0: Funde sende din. Akatemera gangi. Buvuka vupichi pichi. Njate mu muntu uze kumbona.
1: Wampa.
0: Ya. Oidi abana abato ero chebeto okubuta. Omwana omugere atuze kisera nga tapama.
1: Ali kuma.
0: Ya. Bacheta kubuta. Ya.
1: Chibono kubuta. Ka. U. Va. U. Ta. A.
0: Kubusatu.
1: Beyanzizi.
0: Wena biti angenese nda dange nga da change. Mbere njaba bona bona. Mbere njaba bona bona oba ngasi gala makeyeke. Aba mwiguru oba mujana kyota jaso bala kuiram. Bwari musi kirungi iki kwa abana bunga kale katandika yone riyo budi
2: eh adiro
0: ma
1: sebo
0: ya echibono cha
1: chayo ka ya a ya a
0: makaya
2: akulonde mule
0: nani alikulonda
1: chayo ka ya a ya o chayo
0: ka
1: ya nziza
0: alonze nani jo
1: sebo
0: ya za echibono kukuba
1: ka u va
0: Zavala mundege ya
1: ka u ka va ka
2: ayi
0: bana tena kuseka be Moses
3: mpirita okubye ikeye
0: mubye muza tv vitika. Eri bana yumba no yabuze bitabitika no yatuza
1: kukuba ka u ka u va a anzi
0: nuruso katuzira u eziram tuina u na u ende iriri muja
4: okungu mulati kutuka obuta wu waita mwene guo katubaleke bakube kunteri olusoga ndiko.

0: Matagala ngo na baba. Dada ntere ko echo machi tere ko ndali mu vibe. Woyo.
1: Muka.
2: Baba.
1: Yes sir.
0: Nda vibe yo.
2: Aya ndi bo ko ni ma na ire bo ko.
0: Bas. Odi ba mkangire ba bila kusindikira message kama ala kodi olusoga olusoga
3: ruko kitu kaenda ba rufukula. So, no. Ogala die. Okubonera mu bantu abakola kulali ye.
0: Muti bya lukubuza ndo. Kange muntu bone. Muna.
2: Iwe sai wali ngabe.
0: Wanji? Wa
2: Oyedi kwao baba.
0: Ai buti olusoga ja kuidai o. Mwino wala lao.
2: Ya, wa sabani. Ya, kutu weza mkana wangi. Teza tuliku.
0: Ok. Kari, nenda. Omu. Mkuda. Mantawe, yucho chawe.
2: Biggie, I'm going to go to the house.

0: Mudenene.
1: Hello.
2: Abiba.
3: Ivani.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
4: Masulubu Muhammad Bwenge Town Council. Baba tuliguluguru oluso galukaye. Kitulaga anti baba ati imekuntebe. Alikulamula ni mama Mutesi. Obuso gabula ive. Ate kasito omulangira bali mu studio. Simba nkobachi.
2: Kale afumbe gabula. Ekise bamwene muna
3: kakensa mukole emirimu
5: amaina merobo zinde tebwa mukomikenese
2: mukomikenese oli wa
5: nsinzirire munako mataoni ka district
3: ndibiyo ayo ndi
5: nangira kubanga nsima olwempereza yenu nje mujanga mukolamo
3: yes sir
5: era tutabanti amazima gene ni ifeshewa afungwe bufungwe
2: byana ne byanda
3: aika
5: mina
2: ba ah namuka kuri nawo kuri wanga ali obuwe mbo bitakola hello
6: yesabo
2: network ai ni Mwako MTN. Uyo.
3: Awo.
2: Wai.
5: Ono mbangi sento kusenzirira ikanda.
2: Eka. Nanda. Eka gemba. Wanje?
5: Hello. Eki ondi iko ba?
2: Ewa.
5: Ewa vungere mama ni bona bona.
2: Bana.
5: Kwa kunyigale
2: diyo
5: bingo.
2: Niko. Eh kale ndumira ku muzeti bale
5: bingo. Kale. Chuma cha game on ku MTN. Ndiye mtu we kale ro yango mtunya chona.
2: Usangere kula.
5: Sebo.
6: Sebo muri mtya.
5: Loli yo mwa ni tuere.
6: Wata ite Musa.
5: Ndiye Musa.
2: Wewe ino, wewe ino. Wewe chimo.
5: Wewe akale ro katambule kacho mkamli.
6: Kabaire kasa ino mufungo kwa nyanza center imeka.
2: Aya. Ba biye benya.
6: Sede meka.
5: Etende.
6: Eh.
5: Ane gerabire muku kale.
2: Oli ada.
6: Mufungo gwa byenana.
2: Eh.

0: birabasara
1: wo katina ni kuchigaira tamo pereria
0: bale mesazirika
1: bale mbaga abantu zenga ngawe basimba line ngawe simba ni babonanga iwe line yari kubanji ngabatandika kubala baida ba nali kulondesa so mwenoko bibatalonze bajyo kwira
2: nona hello mwalato wereza bodoba mutonze wa chalan district roka baba sina tereza ye mwene
1: ayo wena koli mulira bwali kuita bibuzo
2: nde mulira bwali kuita ya letu senda
1: amu
2: ngai kusemye ino ruka ye ifwe Ariko zumba wa wasula mwa mwindi na jumbo mwa ariko ite mibuzo.
1: Eee.
2: Ae katumu katumu sabi je.
1: Ne.
3: Oya mbio musoga. Osome.
1: Ba. Chisoga.

0: agera likiriza ebo enge yowulira kunti bakubye ko mba amasasi kunti bakubye anta tasi buti a echa cha abantu bava bava kukuma kunomba iyo muliro buti buti buti bwani kogera buti kwa ifetu kwa tuku
1: le nako
0: buti ni aduko
1: ndo yaise
0: kadwa
2: mbunga mu
0: kuba mbega ife ready eno eda ku informinga ku educating na ku entertaining
1: makuno
0: yo go baronzo muya maso enseri kuleso
3: damu
0: kabizon
3: aiva kuoche nyumba ye
0: yesebo
1: yesebi
3: nyumba ya mabati ya matafari ilavu ti polisi eriko lugwayo
0: okuzikizo umuliro
3: izira kosewa
0: bambi
3: ayo nga mauli le mavi
1: bafire kulu ichi ye bafire lewa kaya waboche cha
3: ama mbuku kanti ndo za vini vili
1: wo mbaba la masa siyaba satu
3: ni bwe baba sinza

0: gavita
1: bupsa
0: yanziza
1: eri aliko bayo mbuza bugomvu alonza
2: gale mweno da kuida
3: ma okome ni mwise to
1: bupsa kiram
3: ei no nama ni mzere wa musada gweta so ka muze na wakao
1: aha akati mbe bugomvu
3: na
1: Tiama bulunjo dingo lamu samuntu mukuru toka ati oba kufuka mira tukwikiriza
3: kane wombeke
1: weke kobo
3: nsonia vena
4: tatwende sabana ife nabagaza balunji bemulira bandi bemubona kubona baba
1: eri ngaba ngaba
3: no
1: bakuwe
3: nyanza
1: isabiri

0: Ati omusada wala mula igari kebucheire. Enoje beta busoka tuseteyo, busoka tuseteyo, busoka tuseteyo. DJ Fanta, me survive, situa skira, bono yenge. Buliruwa kubiri baba, ewala bulege, ewala bulege wene wene. Olimu the night party, ete wa musente, ni mane faba boom. Sports tips, makubanti ni gasta, ibini muenda musangu star zero ash. Erista, ibini muenda musambu star zero ash. Nibane faba boom, sportsy, tipsy. Batamu sente mweno program, the night party. Datikadi liku minamuka agadonka, edaka bita kusawo, muna na kuona kuhuru waledo mkagu wali kuchinana na munana. Agadu nize muka agabuzoka, roja ready. DJ Fanta, it's my name. Okuwa walebu gweri, agalu mulanga. Tiba nangabe mulanga, nani abise? Aha, tulimune mbambe ile ruli mirusoga jamme isongo nkobela kuwa joli kubango ulilisa program weno mbe ile dilita mbladitia obusoga bulijamu mbuntonji busoga tuseteyo ina kwedo mwezi ote labide na kwedo mwezi ngabili na ibili omwezi ogwa mnana tulina mungarwe olitimuchi mnange wali kuchinano mnana katoleze mkaga busoga royal radio olitimu wakaima olitimu bazibu fadi olitimu kafero wa busoga Oli timu chi Ojame suwa tukobea nena ku Edo mwezi abinebili Mwezi kwa mnana na mungalwe Bita kuzido msambu Anana mkaga atanu Atina na isatu osembe ya asatu na isatu MTN dizido msambu mkaga na mnana Mkaga chinana Mkaga na itanu Mnange aliku radio Hello
1: Yoka DJ Fund
0: Wanji njabu
1: Watuku vyo muziki. Ayo no mchaleka aligulirisa.
0: Mukazi wangi.
1: Hmm.
0: Tidiku.
1: Ano Justin ya iganga.
0: Aba ino gulirisa. Kulacho mbuziza.
1: Meri joli gusekula mundi. Fumindiza ni mlendi. Yobo uli chindanga ku.
0: Iweze nchina no china wano. Njo kufano kenkoye koye ida.
1: Hmm. Otulaza nendo lo mmaisa.
0: And ogulire.
1: Maana
0: iwe. Ayo mbuzi ze chibuza.
1: Era niwe DJ Fanta bolo yenge.
0: Ninze Mr. Vibe. Iwe ni wali timu chi? Wali timu wakayima. Obo wali timu bazibu fahadi.
1: Wali timu bazibu fahadi.
0: So ena kwedomwe zinga bine ibidi tulina mungalwe.
1: Maana iwe abantu be ganga baku wadirisa ino.
0: Banange mbende inabe ganga bebali kubaku.
1: Era tujiriku.
0: Bako bebabe kukuvalu wa sande paka luwaku. Na.
1: Ndoza mali ulida abantu be iganga.
0: Mm.
1: Da abantu be kamuli.
0: Mm-hmm.
1: Busanda bugulumbi eyo ndoza bali kuulisa bani naze.
0: E nyabo kali we bali kubaku.
1: Tuli kwera tukaliko.
0: Kali nyabo. Ah oli eno program budget at the night party ebawo okuvalwa Sunday. Olwa Sunday. Tuba mukadongo kamu. Olwa Sunday tuba mukadongo kamu okuve saa mukaga pake saa we 10. Olwa balaza tuba mu weekend Monday tukubabwa ndongo kuva mukaga pake 10 olwo kubiro lwa lero tuba mune badi nenso gambe irenderere ruli mirusoga olwo kusatu tuba mune bada mukwano olwo kuna ate kitabukire irala ena ku bidenta ba olwo kutano nolwo mukaga lwo mukaga gamba omisana anga nongero kutegeza nti oluna kudi jakube na kudomwe za bine bibiri tulina mungalwe Amuze chuza tia mchala yenawa. Yena ava yekanga aliku ulirisa. Didi wachu vile we. Yajubu zechu. Hey. I know ulirisa umuntu we. Kutu kata ulirisa umuntu we. Ayo obuzi uwe nina nafuna umuntu ate idibi ya music. Obuzi uwe nina. Nafuna chintu change. Obuzi uwe nina. Tisote idio mampu ulirisa. But cheni temu idi kunti ti mtu wa music ti mtu wa music mtu wa film mtu wa film temu idi ku era e film aso di bonena kwe bidinga tali wongera music mamanze ni wamubuzo rembo ruli kus ene mbedi ruli kusawa dina kuba td ari kulaini
2: arasebo
0: wanji sebo kuba liku ulirisa busoga tusete yo
2: Papa choto kuzana kuwa alero.
0: Tukajam meiso.
2: Ndawe na ividi.
0: Hmm.
2: Tu kizifagishi.
0: Ye tuwa hidi yo mzei. Katufuna wana hidi yo wanenu. Ari kulein.
3: Mbolo yengi.
0: Wanji sebu.
3: Mbolo tugereza.
0: Umusa adavaku mbuze chibuzo. Yanda ganti ya kaida kubide kupolo gramu. Kati yonze
3: kuto.
0: Oyo mtu ola kubuto ole. Nenda bantu ba following apolo gramu. Mtena mtu wafo kukwikiriza nga tuli kubama simu. Yes, sebu. Nani yonu?
3: Mbolo kukosebu sembatia.
0: Yes, sebu.
3: Mbolo tugereza.
0: Mbale kuulirisa.
3: Omusa dofinduki tomizi omusa ndio bwenkole enkairi yede
0: ye. Buli lwakubire walabu wale.
3: Nicho.
0: Yo kasitoba kubire no ulisa DJ Fanta.
3: Beti bwaku.
0: Yesebo.
3: Yo walotu ngereza.
0: Iwoli timu chi.
3: Ndi timu. Ani. Bazi bufadi.
0: Eee.
3: Kwa chiri.
0: Ngabine ibiri tulina mungalwe.
3: Awo ni kwa awe.
0: Ogwo munana.
3: Ni
0: ngoku salafu. Kale sewe bali kuba ngoli kugoli ulilisa. Bana nongere bategeza. Bobanga ku radio nga wakajituka ku ngai kuba masimu. Tokubanga buku besoko otegeo tegero mulama cho guliwo. Ah zeno program yange blood. Tokuba ku basimu nga twedi chiriwo. Ari kulain.
3: Alo DJ Fanta.
0: Wanji sebo. We bali ku ulilisa busoga tusete yo.
3: Turi ku enetirere moro dango ri kabidi niro.
0: Yes sebo.
3: Timu
0: wakaima. Embele rija kuwala buwale.
3: Saka vulebe kuwamu.
0: Kari sebo. Kari webali kubayu mnange na mutumbeyo. Webali kuulilisa DJ Fanta. Mr. Vibe. Situwe skida bolo yenge. Webali kubayu ngoli kumpuliliza. Alikulein.
4: Hello.
0: Wanji sebo. Webali kuulilisa zaidi.
4: Ngawe na hiviri.
0: Yes sebo.
4: Ya mungalwe.
0: Chirikuwa.
4: Ono kafero.
0: Eh, olitimu kafero.
4: Yesebo.
0: Nihii, kari.
4: Zaidi ya buga muluka district.
0: Kari, webali kuwa yungu liulisa buso garoyo.
4: Yesebo.
0: Iye, mwebali inu banange kuwa yungu muliku ulilisa. Ena kwedo mwezi nga mineibiri. Omwezo kwa mnana tulina mungalwe. Mpaka dambe ile. Mpaka dambe ile. Elija kuwala. Olitimu wakaima, olitimu bazibu fadi, olitimu kafero, wabu soga. Ali kuleni?
5: Alo sebo.
0: Wanji sebo?
5: Wanutuweza sebo.
0: Weba liku ulilisa?
5: Omongu angalisha jeru ya lebu jidi spigiti.
0: Hmm.
5: Abotu yu muziki.
0: Weba liku bayo mnangi?
5: Zeni timu, timu ilani. Pakati.
0: Yes sebo?
5: Yes sebo.
0: Okali, tuwagana neyo?
5: Kazima.
0: Eee. Buso garoyo.
5: Yes, Ronaldo.
0: Wanji sebo.
5: Weba lukutuweleza.
0: Weba likuulilisa MP alikuida kwebugweli.
5: Yes, sebo. Nizo mula angira kwa mfiri na mfiri nuka soneri wuka disikti.
0: Yes, sebo.
5: Urabi na hiviri.
0: Hmm.
5: Tulina mungawe.
0: Yes, sebo.
5: Era andi kusababa antuwe mula ni mubu unji esenja kumitano kuingira.
0: Hmm.
5: Era nsuzira antize timu kafero wa busoga.
0: Oye timu kafero wa busoga.
5: Kafere wabu soga babera kenti yendi kujoku babu.
0: Kari sebo.
5: Weleza.
0: Eee. Tujakuba nente kateka. Abuli mwembi alija kuba nite ntide. Na ba wagizibe ba joku ba. Tiba wagizi kwe geitate kukuluwa na gana. Abuli mwembi ajaba nite ntide. Edaba wagizi. Oo tuko tutimu kafere wabu soga ke mjeyu. Bile ye enduru. Tikuwe geitana ba waka imate mluwani. Ngabali mulikuwe saariza. Ali kule ini.
5: Alo mbaba DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
5: Onoba mweto onko kogu wana tima sedere igulivi.
0: Hmm.
5: Amazima gali nti onko vire mba hile wani mesano endo luna anumirwa.
0: Yesebo.
5: Eranga vile na hiviri.
0: Hmm.
5: Ena mungalwe.
0: Yesebo.
5: Baba lata onko soka yo eranga netago kubona ku iwoto kalaka te mba hile. Kuto gabula hile.
0: Nikunze mwene DJ Fanta
5: misa wale. Anumirwa.
0: Hmm.
5: Na mazima gaba nti. Zena.
0: Mm.
5: Obaga tona.
0: Mm.
5: Obaga aka.
0: Yesebo.
5: Tulibusi sikana.
0: Ena mungalwe.
5: Na mungalwe babalata.
0: Okale se. Oli timu chiwe. Oli timu chiwe.
5: Inze mweno kukubwana.
0: Mm.
5: Ndi timu kafero wabu soka babalata.
0: Okale tujakwe ya gana yu.
5: Amina babalata.
0: Amina. Mwebali kubanga mbili. Amina. Oli kubusoga Royal Radio. Ondi kumoyo, china anumina na kadoze mukaga. Apolo kwa mwe netebwa msende ni manifaba Boom Sports Tips. Boom Sports Tips. Bakoba nti mna ngefune mipira, ejoku bango bettinga. Ebi ebi li rio, ateba kuwe bintu ebi tufu. Wa niga star. Akodi yewe li star. Ibidi, mwenda msambu. *0#. Bwo malo niga baje kuwetere mipiro selecting mu oenda ja VIP oenda ja ordinary jija kuba munange muneke ngiwe olonda mu mipira jobo likwenda obetting ni bale faba boom sports be, sports tips babu kuwa bulunji ne wabana kangofu ne mpia. Hello,
6: hello.
0: Wanje sebo
6: onoginye gese mu ikone ruwe
0: Weba
6: kuwere
0: weba le ulirisa
6: ngazi na vitu ina mungalwe
0: chirija kutogota
6: chiwama katiki sandikile.
0: Yes sebo
6: Ziki mkafero wabu soga.
0: Hey, uliti mkafero wabu soga.
6: Kafero wabu soga original.
0: Yes sebo.
6: Kasemile kumukazi wange nakati.
0: Ekali sebo wale kuwa angulio. Eee erija kuwala. Hello.
6: Hello.
0: Wanji sebo.
6: Niko vile aniwe kampita. Ashiri okusinji ya ikaiza.
0: Ainga tulimu vibe mna.
6: Ya wano wana ndolo mbaba.
0: Kali. Ifeka tufuna batali mundolo. Hello.
6: Yes,
0: sebo Daudi.
6: Daudi ekirema.
0: Yes, sebo.
6: Timu kafero.
0: Oli timu kafero ngaimeka.
6: Ngale.
0: Ngabiri nebiri omwezi kujja kuba gwa munana.
6: Eh.
0: Tulina mungalwe.
6: Ayangula munza.
0: Lokale we bale kubangoliyo. Ngoli ulilisa. Busoga royo.
7: Babe.
0: Busoga tusete yo. Oh, ya kutuwile kumwene kale. Hello.
6: Akoba atia omulonde mu owacha bazinga yekirizibwa kugwene mbenso kendelele.
0: Era wano wodagana wonka wazira wandi wosobola dagana.
6: Alhamdulillah.
0: Yesebo.
6: Sela lente twebazama mazima deno okuteka teka okubanga nenero diyo yonka sobulo kwa gani kwa kwenye mbenso ka.
0: Wano wonka na mprogram ya DJ Fanta Mr. Vibe.
6: Moruwe sane wako kwenye medibuli ya kadongo kamu.
0: Moruwa balaza.
6: Olo balaza ndi mandi.
0: Moruwa kubiri.
6: Olo kubiri wa samu lanso ganderere.
0: Moruwa kusatu.
6: Olo kusatu wako babu wachi lavu lavu walo lavu lole.
0: Moruwa kuna.
6: Olo kuna wako babu wakamwani mekati. Kitu wano babu waka.
0: Ato olo kutanu.
6: Olo kutanu. Uwaku umla munoluwa mukada.
0: Kale sebo jam mei. Soliti mchi.
6: Ok, enze mute revo bene chiza mzaha mwakusi zire naa kale kala kasungi. Nata sungwe kwenda. Ate enze DJ Fan. Enze tikwa kumwana wavu soga. Kafuero wavu soga.
0: Yes sebo.
6: Enze baba ife. Ate uwe mukada. Ama zina tujake avu keri kwete buli. Lokitinga ifo kubala nena angwa. Lokuja wale baba nusu ungu mivinga baba tutuka. Ate nga baji na wikomu soga DJ Fanta.
0: Ukale sebo.
6: Sebo, mshita sowe di akwende imo.
0: Embe ile mubu nto onji.
6: Amene.
0: Ukale sebo. Zodi nabakova anti, bachali bange. Anti, nja, walwe mwezi jendi jobanga, haba mpulirisa. Kati omwezi guno gomu nana, gwetuli jamu, omusala guwange ndi jagu bawa. Ni Desemba. Ero gwo munana guno musala gwange gwenfuna ku radio wano. Sende do ndi jadiba, ndi jadiba gabira. Kwa satu. Tufuna kuimeka tufuna kwa abiri na musanvu. Jadiba gabira kwa abiri na munana. Omusala gwange kozi bana tukola tuwantu na bana nzenza cha kuba sasula. Era njadi temate mabuli muntu afune ku. Obana ngabe njagaba mbone. Kata imuzinga mokwano mbone. Denso bolo baka mwena buli muntu yafuna.